0: Manyebifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage zo mutundu na omukugu chibombo salimu nga kuwebifa kumawanga agenja ulo mupruga mkalimagezi
1: zo mugave muzukuru wandu kwa chibombo salimu teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bisitambu demonsio na
0: kalimagezi
1: mutunuli raizi la hili ebi okuru wa nsabie koze sa gama zima wenzo wabutajiteka na gwanga ya Irani bandafa baku ze miaka mungu kila betu wali wawano wali wache baitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe kile cha kisi na kuzo umezi nya umezo gomu samvu lukumu luenda samvu mokage msele wili amini ya liafuga bali bakomando chukumi bava mwizi la hili batambula kilomitazi nkumi nya neba ingira mu Uganda bako ze seda chika chenda okununu laba sibe bawe bali chukumi mumu kaga chukumi babili baba zayonga balamu ye setting je gamba izi la hili jerina
0: mbili wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zo mtuntu kativeno muma nyingo manyabi wade tumanyi awofu kwa muma nyama nyabi gena maso monsi ngo uliliza program kalimage zibuli wa sande wanuku radio budu radio yomu

0: Tuya nzege te wali woko gambuli muntu ye nadala avabu vieringa kubasimu ngembele choka oba wali woko voganti ayo ya gira ati oba yazi nako nezigwa uge tuta wana
1: kakati mwana wangu nti omuntu bwabera mu bwetaavu tojja gamba nti obono bwe buli kizibu kyolina business yagwa oyagala kutandika business oli mwavu nnyo vumiddwa obwavu obukoye kuba eriyo oli omuntu avuma munno obwavu mbutufu na ulianga ye chai gwe bwowulira nti obwavu obukoye ugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonye nti ajja ati kino kwetaagisa nti ataja ati sina transport nti atendi wala nnyo nze kobere bweru kasite simu yitamu nze mba nkubuulirira ekyokola nti mwana wa kola bwoti ne bwoti osobola okuva mu mbeere nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukugamba
0: mu bufunze buli muntu ye n'obulamu busobola okukyuka
1: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika chapati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kubo oba obadde olima bulungi
0: ate wabanga ali bulungi naye ngaayagala kweyongerako
1: bw'aba ali bulungi ngaayagala okweyongerako kubaka nkubuulire teri sente emala aina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ngambe nti ajati nti kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasito nkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
2: 0720057751 ne 076 0692 53 0720007755 ne 076 0692 53
0: Tweyanziza nyo tweyanze genga we nakusabye ajati maimuna nsabo kirize simanyo vude wuna atusobozesa nenge nakusaba abantu mwena bali wano we maku wado muzindalo okozese dakika bili ekinene ne banno basobola okukola ki okubuuza ako kwa ajati kubanga abamwetaaga muli bangi kansoke no mukyalo no ye yasose wano nga yizo ga program ya gendo gikola bane yakwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo oyogereko na ajati ajati uno nawo gwo mukubadde bagamba nti ajati yakuwa neto mulabangako
3: kikiriza ono gwenda ba wano kikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na nememe yo ninjukumira simanyi mukazi gwe kyeninza kukuwa badde nkulabangako ojjako kutegerera ku simu
1: nze bwe ebibi byange bwe nkola
3: mpulira mameme gonna gankubagana mpulira nga
1: ati kakana nze bwe ntyo bwe nkola
3: bananga ajja simayi muna
1: wanji nabo
3: akubako kyonna kye ngamba nti oba kino bakiri nzikiriza akasumuluzo kano nkakuwe weevuge
1: ndabirawa
3: Ali mwagala nnyo naye nga talina ngaagala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde ati nze nalina omugabo gwaffeeyo mukyala e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
0: zimbe
3: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
0: nakulekera abaana
3: mwana musajja n'afa
0: miaka munana abaana babakyali bato
3: ddala aha twadde tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubeera we kasenge omusajja bw'anfaako ne neebuuza kyekiddako njagala okutegeeza nti mu mbeera y'amaziga gye nalimu ate famire neyo yagolokoka ey'omusajja nga bo tebakikkiriza nti sente zange ze nnassa mu bizinensi ezo wabula nga bo bagamba kimu kwata omwana wo muve ebintu by'omwana waffe mugende
1: baali balowooza
0: zne
1: bangoba n'abaana nabaga n'abaana baawulira ngu eŋŋambo si baabwe nengezaako nwanenga omukazi nenga omanyi nti munnanga omwavu tasinga musanga buli kimu bakinzi

0: kulesa walwala sukari walwala kino nenga fwe wanongo okwekebeza
1: nali njogala nomu kubasawo nga ngamba nti nokwa ukana nnyo n'abakyala obo abaagalana okubira n'obutakkaanya olumu n'obutabera n'obutamanya blood group ya munno nayo nsonga nkulu oyinza okubeera nga Jackie okusaga blood group ye omu ku bantu abanyiiga amangu ennyo nga kiri ku blood group nosinga nanga blood group ya madimbo ko iye ne bwo mukolo otyo kunyiga
2: nze nina
1: o jege chegera
0: ekoli tia wajimanya byekola
2: aya gabira gabira buli omu
1: wanje
2: agabira buli omu omusayi
0: tegubola
2: wado tegedde
1: shi waliwe bikolwa ebigenda ku blood group eyo omuntu nga anyiga mangu omuntu nga abwabera ne blood group o ya o oyabera chankala na mangu
0: short tempered
1: oyabera short tempered taragirwa tadumirwa
2: tawabulwa
0: lijo mugamba labanga amuvuma
1: gwene bobera mugamba kitufu blood group ebe mugamba kirala
0: ubo muyisiza mu amazi
1: kati no olumu kwetegera ko kati no kwa nabagalana amini sugamba kirunjo kwetegera bobera ngo na sikosa sibulwa dintu buli yawo bobo inogenda kufa baso ano kujja njaba no noterera dada oba no tegera bintu yo tekedde okubango wangalira ko no kulia
0: baso
1: kubango oterera
0: dada kino takiria owe mbera bwe
1: lenga chonambe na chetolera nyo kukumanya blood group yo kirunjo nyo jite
0: ngwawa
1: ngwawa wa blood group wetu abera atia kaza nyizi zero kubambi blood group ye bwetyo bomba mugezo kubakebera babi basomesa ledi wali ofunya akadero gadi musujate gunnuma siri ko yade wempulire kenyera neka ngende no mwagalwa wange twekebere blood group tugwa mweri wa
0: wali wa gambe ati ngabia yajira chi sizinywa
1: sizinywa
3: special call
4: Happy birthday to you.
3: Enwi business special call wanu mpogo mselukera.
1: Yes, bera beta beta chikaziri kumina nyezo kezo watu ingiri sazi gawa kubera bire za macha gare tu imploga mserukira banange kumina bezo kubacha paka sawa nyanga kukuna nukupeoza radio bude nene auna mugere bobeda lirenda kusobe ziri kumina muenda omwezi guguno gwa mukaga biri ya biri mukaga gwe mwaka solo chupuma nitu wazali wale roba nitu wakara kuyo zayo zako nyo nga tukabane umuka manga mulunji nyo auna mugere mobe nki
0: obendala
1: nebo puma nitu wazali wale nakuwe nakusobe ziri kumina muenda omwezi gwa mukaga wali weruti banange nakusome zali 19 omwezi gwo mukaga mwaka gwa 1990 mu ana mu mwenda saidi za wali ekawempe abantu bajjade bayo zayo za omwana watu owakabenye Solomon nakito wamene mwami Abdullah Bukenya banono nga bibazadde bo mukuru Moses Matovu ono nga yomu kuba atandisiwo bakibina echa Afrigo Band bajite bandi
0: Baba.
1: Ya Afrigo Band yomuno yomu kuba atandisibayo era nga kitabwe bamita Abdullah Bukenya wamule mchala Solomon nakito yedirange omwana bujone ebuza rachakole byanna gwanono kumbe bambi alimo musayi gwa bengeye olushika bokuba naye echenda kwenyo bakaddebe baya ukana wakati wokubera tubafuna mukobo takanya nga abantu mami na yaukana ne daddy nga Moses Matovu alina emyaka 5 joka era jibyagwera nga mukadamu sibiyeko nasenguka naye bagenda sadi za wali emengo era wasinzo kubanga yobulambwe awanga denyo ne mami we okusingira dala oyo no luvanyuma yaso kubanga yeta yegata kusomero enemanyikidwa nga na Mirembe Primary School oluvanyuma yavayo ne yegata ku secondary ya Kibuli Secondary School musajja bitaba biriride ko dala ero inzo butamuyisa mu maso awono mugeri ya mubendala so nolo kya somedde ko masomero agawerera ko dala akoledde ko mu bibina ebiwerera ko dala awangudde awadze zuwerera ko dala afunye birabe bitagambika nenga omulimu gwo kusinga gwa kufuwa mulere ne bibine birabe binaji atandikira afrigo gendo mulonda nokuka gato jega tako ba musima lwa kubanti munange omusajja mu kufuwa mulere ono kafulu nyo gambye bwali weru tena kusomeza ali 19 omwezo gwo mukaga mwaka gwa 1990 miaka nga 77 eyo yale kukuba ntino awezeza yasobola kubanga azalibwa awone mu ngeri yemu benki
0: akongo de miaka emika
1: ali mu 77 78
0: 1990 baba
2: bwalabala
1: bwalabala mukao
0: baba
2: 1990
0: ayoge monafi Otegedde.
2: Musanvu musanvu.
1: Ndiyaka nsanvu musanvu.

Oli ku radio Buddu, ha radio ey'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kubeera ng'ate mugyekuumiddeko, mwebale kubeera ng'ate muwuliriza. Ye nteekateeka eya sports analysis, ate bwe nnaba nvuddewo, ye ttiimu eya Serukeera egy'okuba ng'ate ejja ekwongereyo paka wali ku ssaawa zijja kubeerera ddala nnya ez'okumakya ag'olunaku luno olwaleero. Empaka eza World Cup zizi chagenda maso nokubira ngate zitambula era njaga kutegeza koko anti twatandise match day 2 yatandise olunaku olweggulo. In fact match day 2 njaga kutegeza koko nti ngawe twakoma na ddala mu match day 1 era we twasobodde okubira ngate twatandikidde mu match day 2 bogeza kokubira ngate otunulira ensonga nga bwe zitambula gwenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo na radio Buddu. Njaga okutegeeza koko anti mu kaseera kano twamaze dda okubeera ng'ate tufuna n'amatiimuzi agamu ku ago agamaze dda okubeera nga gagenda na ddala mu raundi ey'okubiri gye twandise round of 32 mu mpaka eza World Cup. In fact bwogezaako kuba ng'otunuulira empaka ez'omulundi guno amagoolo galabika nga gagenda kunywa ge mazima amatuufu kubanga match day 1 twalabako goals 5 ezanywa mu game M, twalabako goals omusanvu ezanywa mu game M, na mu kaseera kano mu match day 2 njaga kutegeeza koko nti tulabyeko goals mukaaga sofa ezinywe de iranga goze zo mukaga zazenga timu yegwanga eliya Canada ekwata timu yegwanga eliya Qatar zabadde goze mukaga kubwerere goze mukaga kubwerere era omusambi Jonathan David yakubya hattrick na damu kapira ako hattrick eyo ekisokira dalai hattrick yeso simbulamu obo muzanyo gwo mupira then negwanga eliya Canada mumpaka eza World Cup ye hattrick ye esose. Kati tuli mu mpaka zino nga game day 1 yalese goals eziwera ne game day 2 na yetan sokuleta goals eziwera sofa ku games ennya ezaka sambi wako ku game day 2 njago kutegeza ku konti ekitone nnyo kubanga mu kibinja kyokka ekyeggwanga eriya mu group B omule gwanga eriya Canada omule gwanga eriya Switzerland omule gwanga eriya Bosnia ne gwanga eriya Qatar match day 2 yalese gozi 10 name ze gozi mukage ze gwanga eliya Canada ze gozi enya ze gwanga ya Switzerland ne gole mwe ye gwanga eliya Bosnia ye match day 2 nga byasodo kupiranga tia tambude then match day 1 muchibinje cheche gwanga eliya Mexico yaleta gozi kumpi za 5 match day 2 yalese gozi kumpi 3 ekitegeza nti mu games enya ezaka sambibwa tuina mugozi 10 na nye zakanywa games 14 ezakasambibwa brother games enye zakasambibwa ze goals 14 zakanywa bogeza ko kupanga tunesonga ngabe stambula approximately ku games hizo nanga bwe zili mpira 28 ero gendo okulaba nga mutufu ama teams gageza ko kuberanga ate agakwasaganya mpola mpoli kitegeza anti okuyita okwa ma team zigano brother okuteka performance okwa ma team zigano kulabikanga kunji atenga World Cup yo mulundi guno njaga okutegeza ku konti ama team zengeri jegali amanji omuntu alina chance okuberanga ataitawo okugenda ku round of 32 kubanga jukira nti luli tubadde na ama teams amakumi asatu mu abiri ama teams za makumi asatu mu abiri yago nga gega samba nitulonda tetugenda ku round of 16 nye kuguno mulundi ama teams 10 na mukaga gagenda kulemera mu kibinja ama teams 10 na mukaga gagenda kulemera mu kibinja nye mutufu bo lemererwa ekibinja okukivaamu ndoza kye kimu kweyo bichasinzo okubeera ebizibwe nnyo kubanga ekisoka ku ma teams za manene mpozi konga teweefuddeko bubato ku tech fetch soko be chifecho okubiri walife waliwo ebife ebirala munana ebya ku tech fetch okusatu dala mutufu oyinza okulemerera okwata ku ebyo bifo omunana ebya ku tech fetch okusatu Canada eno etebe gozi 5 yitimu esose okuva ku wabweru wa Bulaya ne mu South America okuteba gozi 5 plus mu mpaka eza World Cup sigwangi lya Canada ligezeza ku kupanga teliteka we mbera era nyago kutegeza ko konti gwangi lya Canada basodo pilanga tibafunye shots munana ku target mu half time
gwanga elia kata mutofu wagezeza kukwela nga tewa lilaga nti amanyi gali nzo kukwela nga tema tono nyo katono bali wansi omutenso kubeta Juven Lopetegui njago kutegeza kukonti okuluzi nga gozi omunana omukaga na dala mu game jibasodo kukwela nga tewa zanyi mubiafayo ye game jasodo kukwela nga te aluzi nze nangaluzi nze ne imagine enene ye game jasobodde okubera nga ate aluzinze nga jiruzinze ne goal margin enene mu byafaayo bye naddalanga omutendesi w'omuzannyo gw'omupiira jukira nti atense kama clubs agenjawulo abadde ko ne ku club ya Madrid abadde ko ne mugwanga eri abungereza ngageza ko okubera nga atakwasaganya na yera na tulinze tubabe butya ensonga bwagenda okubera nga ate azikwasaganya game jagenda okubera nga atazemba okuzannya agenda okubera nga atazannya egwanga eri Bosnia and Herzegovina egwanga yo alirinze na draku game esemba yo tomanya chichi genda kupera nga techi wao ero mtu alugendo kupera oru amanyi abagendo kwa tebifo ebyo kusatu echitone nyo ino kwango ina points nya abagendo kupera nga teba wanila ebifo ebyo kusatu echitone nyo ino kwango ina points nya zogendo kupera nga te oru anila mukasera kano kati egwanga elia Bosnia mugemu jibagendo kusemba yo kupera nga teba zanya bagenda kupera nga teba zanyi gwanga elia kata. Egwanga elia kata li nzo kwanga telicha inamukisa kupera nga teli itawo okugena mumpaka eza World Cup na dark round of round of 32 angabu egendo kupera nga te etambula. Na efena tetuinza kupera nga te tujiluringa out mukasera kano. Gemazi mama tofu. Toswa kwanga tujiluringa out nge gwanga elia kata. Luwa kubanti ate ila buba bunafu bunji buba bunafu bunene bogeza kukwangu tunulia so kati wanu mu game day 2 ama teams agata sobola kubera anga atege kuma buta conceding gozi nyingi kubaka tina wanu gozi gera kupanga zimatalinga nyo kwabo abagendo kwa techecho kusatu abalunji gozi genda kubera anga teze matalinga nyo kubango inzo kupanga muli abantu ngaba na abaina points nyenya na abantu ngaba na abaina points nyenya otebe gozi meka otebedwa mugozi meka chechigenda kusinga kupera nga techikola otebedwa mugozi meka kubanga points zenye nya buli omuzi abakunganyiza zigenda kupera nga tezi zidetermininga na gozi meka zosobodde kupera nga totebye gowe na auliriza eyo muntu abulijjo radio bodo so zempaka eza World Cup ezimu kupera nga tezi sambibwa zigenda mu maso nuna kulwa jeziri anuna kulwencha jeziri atira anuna kulwe Sunday ajeziri era oje kupira ngate ozifuna butelefu ngabe zigena maso nokubira ngate zitambula njagala kusibulira wano tugenda kubanga tudingana wali munteka teka ya Juma special kusawa zigena kupira dala tan aneda chika makumi asatu yenze tamkedomal nkwagaliza amachama lonje.

0: kaimba kakagwira wo mu program se gukira nga kabade ka kusubwa ko Kazira Health Products abakukorira byo kunya birimo kirisa kati nyo Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangule bilabo muri moto katota fidida pichi pichi amagali esimu za smartphone sente nkalu ne bilala Udufanya loku tamuza musawe zozo na Katina fika tukule kila urunako Ubado ulidisa problem selukera Selukere sawe yokuna Nesan Biki Bank Buli lugendo lutandika n'okusenvula Buli chiloto chikulanga chinywevu Gwetubanga tutambulide wamu Stan Biki Bank Edunga mziwa banki nkule ya Uganda Esawa wanukuredio budu Esawa, zili nyezo kumacha. Budebuka kalasa mayanzi. Webale kuhuliriza radio budu. Kati miaka bidu mwetano. Ngafaba kutuwa mumuli gwempereza. Etuka gana no mtu wabulijo. Kari nywele rawo. Webale kuhuliriza. Webale kujie kumirako.
1: Radio budu. Radio yo mtu wabulijo. Radio yo mtu wabulijo.
2: Maulide. Amaulida gasensu duwa. Ageke nenyeze dua, ama ulira agesi gika. Ganoge maulire, kuchendamu munana katunyeze munana, chendamu tana katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo.
3: Oliko radio budu, radio yomu tuwa ulijo, kulika inyo monteka teke ya zerukera, kankutoseka maulira agavude mubitundu bie guange bienja ulo, inze presi kabanda na nyanzi. Bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'ekikuube basuze bakyakyankya oluvannyuma lw'okuddamu okuwangula ekifo ky'obwa ssentebe wa disitulikiti eyo mu kulonda okwaddiddwamu olunaku olw'eggulo. Mu kulonda kuno kwetabiddwamu abalonzi 315,324 gye kwaggweredde nga Padre Kisembo w'ekibiina kya NRM yawangudde bannaabalala be yabadde avuganya nabo. Okusinziira ku mukungu atwala ebyokulonda mu disitulikiti eyo, Emmanuel Twine, Padre Kisembo yafunye obululu 216,612 olwo nno munne bwe babadde ku mbiranyi munnakibiina kya National Unity Platform, Fenekansi Timanyire, n'afuna obululu 877,012. Ekifo kino kyafuuka ekikalu oluvannyuma lwe yali alondeddwa ku bwa ssentebe wa disitulikiti eyo, Peter Banura, mukama Katonda okumujja mu bulamu bw'ensi eno nga yafiira mu kabenje ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini. Eyo nga tufuddeyo bannamukono boozezza ne ku munye nga balaajanira ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Mukono ekyesomye okumenya amayumba gaabwe naddala abo abeesenza mu bifo ebigambibwa okuba nti bya ntobaze. Mu lukungaana oluyitiddwa abaddukanya ebyobutonde ku munisipaali y'e Mukono, babadde bakulembeddwamu Masengere George, bategeezezza abantu nti basaanye okuyamuka ebifo ebyo naddala nga tebannasendebwa ku kifuba nga bwe kizikirabwako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abatuuze ababadde abakaawo ng'enjuki enkubemu ejjinja boozezza ku munye nga balaga obulumi bwe bayitamu olw'ekitongole kya NEMA ekyesomye okubagoba ku bifo byabwe mwe baludde nga bawangaalira era nga mwe bakulaakulanidde. Abamu batuuse n'okulumiriza abaddukanya ebyekikugu naddala mu munisipaali y'e Mukono okubawanga enteekateeka z'okuzimba mu bifo byabwe ate nga babaggyako ensimbi ne babawa olukisa okuzimba kyokka nga bakimanyi nti ebifo ebyo tebateekeddwa kubiwangaaliramu.
4: Agenda zimba mbisenyo nga we muri government yaliwo nga tuzimba muki mbisenyo nafe nga tuina ketuwe kore deo nga abantu na hii mugenda kujaru na kurumu musanye obu na mbuga fe mugenda kuwe ya abantu ntubafude muina ntege kachi ochitibwa muina ntege kachi ya mugenda kutege kira mugenda tuko vanga mbese mugenda tuko vanga mbwa kubanga abamu tulirete kwe kuba kufa tugenda kufa
5: Enensi yaffe Uganda, tuli banna Uganda, tuzaliddwa wano, tukulidde wano, lwaki mukusanyawo bwe mutyo? Tubeere mu nsi yaffe nga tubundabunda, ekyo kintu kya bwenkanya.
3: Akulira ebyobutonde bw'ensi mu munisipaali y'e Mukono, Masengere George, abantu bano abagambye nti kagwake ketonye bakusengulwa mu bifo ebyo kubanga babyesenzaamu mu bukyamu nga tebateekeddwa kubeerawo. Ate ye Namukoye Hawa, omusirikale atwala ebyobutonde bw'ensi mu bendobendo ly'e Mukono, asabye abantu okubeera abakakkamu wabula n'abasaba naddala abo abalina obusobozi okugenda eri ekitongole kya NEMA okusaba olukusa okukozesa ebifo ebyo mu mateeka wakati mukulungamizibwa.
6: Ayuzo kubanga ya guzenga ya kukwala akufuna permit. Nawe weli wabwe sevola. Oda, oda. Kale mpuli rize. Mbado mba gamba. Nawe weli mulikuwa bazi. Wabwe sevola kufuna user permit. Jifune osigaze chitunducho. Mulide. Eteka ligamba, kuna user permit, aweli necha hapa. Kuna user permit, kugaidi inge. Ngechi yo inzo ukulachi, okoze sao.
3: Minister omubezo webio uli miavunezi wa kunsonga zebio buvobi Robert Migadendu guwa avudeo na alabulaba nansi. Kunsonga zo kukoze sano kutunde ebi intebi yambisi wa mkufube ebi menya mateka na ategeza nti manoba kukua atibwa. Migade bino yabi ogede weyabade ayogira kedi. Abantu abadde bakunganye mu kunoonya akalulu ka Aida Nabayiga yagala ekifo kya Kyombaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wa disitulikiti y'e Kalangala nga bano babadde ku kyalo kye Lwennabatya mu muluka gw'e Buwanga mu ggombolola y'e Kyamuswa. Yategeezezza nti okwenyigira mu vuba enkya mu kimenya amateeka era nga kino kitatana omulimo gwabwe. Yalaze n'obwennyamivu olw'ebyennyanja obuto obutundibwa mu katale.
7: Focus singa tukena jiteka mubutale neku boda nena mugawe yeyeyo mumaduke yeyeyo wachiri pamanyenti chizibu nyo wabanga wada chime nyamateka chukuza mitwale satu ataniko chikukuzo musamu nao cheta mui engini jihaitamu ukuchitu usawa nejakube kozechi kuhuwe yateka wate na asikibizo mtu omla nukulachi tukuru seza mafuta maji mkuruwa nisembu wembi nenga ate wogenda panu mubutale ato fuka kufuzi motoka nukuka wali nukuka wali nukuka wali nukuka wali nukuka wali kukubo teli na mpeo teli mayengo ikirari kienisa mbube mbi nguzi nguze mweli mbasiri kari
3: elaya alabude abavubi bonna tisengo omuntu akwatibwanga yenyigira mu vuba enkyamu asobola okusibwa mu kkomera emyaka musanvu oba naawesebwa engasi ya bukadde 12 oba okukola ebibonerezo byonna. Amawulire agobudde buno kangafundikire tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Ku ssaawa 5 ogenda kufuna amawulire, ssaawa 6 gagenda kubeeraga ebyabusuubuzi na nfuna, ate ne mu ssaawa eziddako ojja kufuna amawulire. Nze Prosi Kabanda na Nyanzi akome.
2: Gigabada maulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomuntu.

Oichari kuyo mtu wabrijo, Radio Voodoo. Tuli kuchenda munana katonyeze munana. Chenda mutana katonyeze tano ne ku www.radiovoodoofm.com. Alie mitala wa mayanja. Weba likuliriza edachika zizino ziri makumi abiri munya. Zezibula tuke kusawa tano. Kusawa tano jafu na maulire. Atipe gana baga wede. Njako mao tuunzike esawa ya fe. Tujakuwa tuunzika esawa ya fe. Tujakuwa tuunzike esawa ya feno. Esoka tuingile esawa yoku biri. Ate esawa ye yoku biri. Tujakuta mbla paka sawa tano nechitundu. Wali kusawa tano nechitundu. Mugana angetamu kede umaru wa jakuja. Monteka teka ya juma special na ye asubulu kubanga kutuwala era kuongera yo mumbere yo kakati akaunga tulie Voodoo Super Maize Flour kekaunga akasingo kubera ko mulembe wana mu Uganda ne bweru wayo Voodoo Super Maize Flour kaunga kalunji kawom keru bulunji kekebeje dua bakugu kakole dua mukasori owafe nakabalo wawano atenge ebiri sabyo na mukaunga kano ebino kubera mu mere mu ebiri tekali mu butwa bwa mu mere kibaita food poisoning atenga keru bulungi kayonjo tekabola nva tekabola myako omuto mukuru naze yuse mwena musobola okuli akaunga ako akabudu Super Maize Flour akaunga kano kali mu bipimo bya kilo 5 kilo 10 abiri mu 5 ne kilo 5 kakolebwa Rona Agrobusiness Center SMC Limited ya Kabale Bugonzi bobo okagala mu bungi tukakuletera wonna woli ngo tukubide simu ya 0707 988 955 tuina ne dipo munyendo bobo va Masaka stage yensene ne giise yambo ko kizimbe cha Dr. Chiwanuka era ne bobo va kweruka mukirira stage yensene no bato na jitukako au kizimbe cha Dr. Chiwanuka akaunga kabudu Super Maize Flour ojia kuboka funa. Wetu umulide mumba denku gamanti South Africa eno. Elie mukale kuhunsi. Ezi singu kubira na wagwira. Na yenga muhunsi aliwa deku atachi ya kubiri mu Afrika. Lua kubanti yoka akano. Ebadde ya dokumenti nze bulungi. Ebi wandi kubia yebi kuata kubagwira. Okusinzi ila kubibaro. South Africa eno. E gamanti abantu be singu kubana wo. Bava mugwange lya Mozambique, mugwange lya Zimbabwe, ne mugwange lya Lesotho. Be bantu besinga okuba nabo abagwira. Era South Africa egamba, nti eyina abagwira obukadde bubiri, mu emitwalo 86. Abo bonna bagwira. Era bannansi mu South Africa, bagamba nti emirimo abagwira bano gye bakola, na bannansi bali badde bagikola. Wano Uganda twayombako tugamba nti waliwo ba investor ba musigansimbi abasika chapati n'obunyebwa nga kye kituyombya kati mu South Africa baga nti abatuleke bali badde batuvira South African teri wala nnyo na mawanga nga Cote d'Ivoire oba Ivory Coast. Ivory Coast eina abagwira bava mu Burkina Faso okusinga ne mu Mali omugatte Burkina Faso Ivory Coast eina abagwira obukadde bubiri mu mitwalo 5 mu mukaga kati mu kifo ekyokubiri muri mwe gwanga Uganda awo tewali akulembera ku Cote d'Ivoire ne South Africa kubanga bonna bali n'obukadde bubiri mu mitwalo in fact South Africa ina 8 mu mukaga Cote d'Ivoire eina 5 mukaga kati Cote d'Ivoire tujiwe ekyokubiri kati Uganda eri mu kyakusatu ebibalo biraga nti Uganda abagwira besinga okuba nabo abajja kuno nga ababonda bonda ze tuyita baziyita empunzi refugees abasinga bava mu gwanga lya South Sudan ne gwanga lya Democratic Republic of Congo eyo abaddeyo entalo n'ebirala naye Uganda bagamba nti eyina abagwira bano ababunda bunda bali wakati wa kakadde kamu ne mitwalo 7 na kakadde kamu ne mitwalo 9 mu mukaga era mu batunulizi abasinga oku ekitegereza ensonga
baga manti Uganda abagwira bano abali mu nseno baje yagaliramu nabamu okusinga ne bannansi sina kindi ku level yemu nga bannansi be baje yagaliramu privileges eziwebwa ababunda bunda nabagwira zagala okwefaananyiririza ddala ez'abanna Uganda bennyini era nti abagwira bano nga babunda bunda n'abajja obuzokola kuno beeyagalira mu nsi bafundikira bafuukidde ddala kitundu ku nsi nga ne bwomusinyako okumujja mu Uganda waakiri asiita ebigere n'akaaba n'omulanga n'agutema naye nga tomujjeewo era abamu bakolera ddala emirimu egyalikoleddwa bannayuganda naye bannayuganda tebakiyinaako buzibu era towulirangako munnayuganda yeekalakaasa nti omuddugavu akoze omulimu munnayuganda gwe yaalikoze nga bwe kiri mu ggwanga lya South Africa era ne kali ke nkugambye kebeemulugunyaako bannayuganda kaali kubayita ba musigansimbi ate abakola obulimu obwalikoleddwa bannayuganda era okumanya mu Uganda abagwira baweebwa ekitiibwa bwe bajja kunonga bagambye nti bagenda kusiga nsimbi balina ebitongole ebibalwanirira naye abamu ku bali mu kujjibwa mu ggwanga lya South Africa abamu nno nabo bamusiga nsimbi naye ng'ebiwandiiko bye balina byaggwako dda kati nga tujjeko Uganda n'eggwanga lya Sudan nalyo liyina abagwira okusingira ddala bava mu Eritrea abava mu South Sudan ne mu ggwanga lya Ethiopia era Sudan yeewereza ddala abagwira ababundabundirayo abawerera ddala akadikamu emitwalo 38 eyo ye Sudan eggwanga lya Nigeria nalyo teriri wala nnyo mu mawanga agalina abagwira abangi era abasinga bava mu nsi za West Africa Nigeria inabagwira bali abakola akakadde kamu mu mitwalo 3 mwendo ogonno mungi nga bagutadde mu kisaawe muganda wange osobola okwewuunya kakati eggwanga lya Gabon nalyo abagwira bakola kumpi ebitundu 18 n'obutundu 7 Equatorial Guinea bakola ebitundu 16 n'obutundu 4 nga bwabagwira kakati amawanga ako singa nago gasalawo okugamba nti abagwira badde okwabwe oyinza okusanga ng'ensi yonna eri mu kulwana kimu ng'eri mu kulwana kimu okusobola okulaba nga bagwira babaviira bannansi mu West Africa eggwanga lya Ghana lye lisinga okwaniriza obulungi abagwira naye mu baddugavu mu nsi z'abazungu abaddugavu basinga kwanirizibwa nnyo mu Portugal Canada Brazil ne Bungereza abagwira gye bali tebabalinaako nnyo buzibu America yafunamu obuzibu ku mulembe gwa Donald Trump nti kati okugenda yo kutemera ddala kukenda muganga okufuna visa ya Canada nakyo si kyangu naye at least abafirika mu bibuga nga Salvador mu São Paulo olabira ddala nga baanirizibwa ddala bulungi nnyo nyene ddala kansokenzi nyo esimbi zino zijye tuwunzika ensonga eno eya South Africa okugoba abagwira baba wadde salisali wanaku za mwezi 3 zisino zitambula mawanga agamu gabagambye nti katubazire namwe ebyammwe tubizire

0: Nieno, osobola jifria kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuokusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuba kunametali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano okuma nyevi singa o omugano guno bukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank nungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutuki la daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: ubado chimanyi inti osobola kusasula emisolo jo wamune bisale biya gede kibwebi manyidua ngatuka lubidi zi dua ngokozesa MTN Momo chogino kola changu nyo kozesa Momo app obanyi gasta emumu kaga 5 sita 18 hashi okufuna pia leni obokusasula ebisale bya pamiti engasi ebisale bigerekedwa obokusasula license osobola nokusasula musolo gwe nyumba zipangisibwa omusolo oguva ku sente za boda boda oguva ku motoka wamune ebisale bya parking kino tekiri mukukowa kusimba laini atenga chikolamba girawo songa chikuwa bukumi akadde kunabuli wamu buli lobo osasula kati okusasula emisolo wamune ebisale bigerekedwa bimanyiddwa kifuse kyangu ne MTN Momo ago gemanyi ga Momo MTN Momo erungamizibwa banki enkulu ya Uganda batweli jeko nenga tetugoka batweli jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabili mweta nga faba tudde waguru wazo
2: radio buddu eno ye radio y'omuntu wa bulijjo
3: Kuredi yu mtuwa bulijo radio budu kuori, webali kubango cha uliriza, olimu program tuwezimbe, chitundu cha fashion oche, chisemba yu, ila checho kubiri. Wali kusawa tano ni chitundu, tugenda kukasente katika ya Juma Special. Mazo kuigatibu wako mikwano jafe, okuva mu mogo, bagenda kula musako, ateba tusumulu lile tu, yeba tulete dolu naku oluwa lero. Mama la musako watu uliriza.
4: Abawuliriza abafabalunji, aba radio budu. Tubaniriza era twesunze okubawa etuli ya fere tubaletedde
3: sibula musa kuba tuliza
5: abawuliza bafa abalonji abaledi obuddu tubalamusiza mukyebale gye mukola nafe tuze okubawa ku byaffe bye tuze okubaweereza bye tukola mwebale kutuuliriza
3: okay awuliriza waliwo ayinza okubanga olunaku olwaleero mogo wa juhulide omurundi gwo gusoka kale ya juhulide edda nga amanyi byekola yetu muleke tunamwongera bwongezi kumugagawaza naye ajuhulide ko omurundi ogusoka ategere mogo cheki mogo mukola iki
4: abawuliriza abafa abalungi kansokembe yanjulire amanya mpitibwa Narada Mary omuchala eyedire empologoma
3: okay
4: akati nga bwobuzize ekibuuzo ekyo Mogo chechitongole echajja okulaakulanya omuntu wa wansi era nga tumukulaakulanya tutya
3: yes
4: tuwa abavubuka oba abantu bonna abeetaaze emirimu nga tuwa wa boda boda ku kibanja mpola
3: yes
4: tuwola ku sente eri abo abaagala okwongera mu bizinensi zaabwe akasente nga balina pichipichi zaabwe nga naye beetaaga okubawola ku sente
3: okay.
4: Abalina emotoka zaabwe Nenga bali agadde okubawola ku sente bonna bonna mogo ebakwasaganya.
3: Okay. Ayagala pichi pichi kuloni ogenda yone bakukwasaganya ate nawe ayina pichi pichi.
4: Ngoyagala kuwola ku sente.
3: Okay. Naye mwana ayina motoka. Nenga ayagala kumwola ka sente. Naye mumukwasaganya. Mukiseera kino bikache bya pichi pichi byemukwasaganya byemwola abantu.
4: Mukiseera kino fenga abamogo tuwala ebika ebyenjawulo ebya pichi pichi okugeza tuwala TVS abantu bonna betaga okutwala ku pichi za TVS
3: yes
4: tuina ze hauju tuina bajaj boxer
3: yes
4: enkole enkadde abajimanyo obulungi tuina je tuita bajaj boxer HD
3: yes
4: je bayita eyachiwaji tuina ne city 1025 yes tuina Nsubira biweddeyo. Nsubira bitano. Biweddeyo.
3: Akabeyi kaimiride kati.
4: Akabeyi kafe. Ngabe tugambye ntweita bamogo loans. Kitegeza yes. Pitches no tuzigaba ku kibanja mpola. Emitwalo 85 joka.
3: Byotandika naji.
4: Ngodda ku kubo nga abana be yagala omchala nga ye yagala abana nga basoma.
3: Oli kredi yo mtu wabuli jota tobadira kuyagala kugatakao.
5: Kati nange chenjalo kutangazamu. Oli bwabanga yetaze loan. Bisani zo chibi aino kuja na vionga okay. Gala logbook loan aino kuja ni baluwa ELC aino kuja ni galanta amugarantinga
3: okay.
5: Kati auno toka tukuwa sente musawa bili zoka jibaita quick loan tuba tumazo kuwa kasente kwa yali etazeyo oyagala kuza mwana musomero oyinako ka business kwa yagala okulakulanya kati jangu gwe tukole tobeereyo ne wage soga bani yangu we wawe najja kasente jangu momogo moge sobolo kuyamba
3: yerobook loan
5: mogo logbook loan
3: bulichika cha pichi chenyina mu chiwera kwa kasente ku logbook loan
5: waluwe bika ebiwebo wako nga manager bia yogede wa guru
3: yes.
5: Kati ulea jakujane yu boss tajafuna kasete na ebi kebisiga de manager bia menye wa guru bobango chulide ngochirina jangu tukue sente mbagirao
4: okay. Mufonze Yehauju
3: yes.
4: TVS CT Bajaj Boxer Bajaj HD zozo na pichito zuola sent then ebike ebye motoka gobo manyanto ina motoka okujia kozi nezisaba za abantu ezo tetuziwa sent na ebike ebisiga debyo na ngojeko nerole na ye motoka ezisiga de zaabu yonjo oine motoka yo oina kadi yo eri manyago jangu momogo loans tumalilize nsonga
3: okay. Kati omuntu amazo kufuna karoni kano tukatute gedebyetago kafuna kaise no kaloni na imula ikamuwe la daladala oloni ya saji yeah. Aina
4: akola tuwa liladala okuva yes. Kumilioni bili mpaka kumilioni atano
3: ezo senti ya saji kati omuntu ona asasula hati ya ila banga chie milioni atano wazi mumu wadezo na asasuli ya mbanga chie ila asasula hati
4: kati abantu wabawe tuwala boda boda logbook loans basa sulabuli week
3: okay.
4: Tuba uo mwaka mulamba na ichi liyeli customer kwesa ila una agama ntinza njagala ke miezi mkaga njagala ke miezi msambu
3: mpeke sato
4: yes okusinzi ila kunyingiza yenga weberi
3: yes
4: kuwanga tuina interest ya fe iliku reducing balance reducing balance chitegeza chinkuwaze milioni biri ozinziliza miezi sato amagobo teka munga mitwa miezi sato joka bobato we nga kasente nyingi za antono tugeze normala na zoo mwaka ila tuja kubala mwaka so chisi nzira buli omwe nyingi zaaye era ensonga za kutegeregana yes
3: okay o chiche chi determining obunji bwa sente omuntu za twala yebu agazibwe oba musingo gwe buno gwalina
5: gwali badde musingo gwe kuba omuntu kwe tusinzira kyalese kwe tutegeraganira sente zaba ino okufuna
3: toleta pichi no sabaza wa
5: mwana tumala kusinzira kwecho ne tulaba chenkana chichi pichi chijalina
3: yes
5: imiridate ya
3: value ya yeri yetia
5: aha na yate ne chilala bobojja pichi tojirekayo jangu ne pichi jangu ne kadi kuba pichi eyo yetulaga
3: tojja kunyukubanyu
5: tojja ganti anzi zina kadi yino
3: zemupese
5: ne pichi eri wakana jiresa waka jangu nabyo byonna okay. Tubirabe bwe tumala okubiraba tubikoleko then uliokofune sente
3: okay
5: yes,
3: waliwo mu kisera kino abadde tamanyi nti ayina pichi yesobola omuleetera akasente okuva mu mmoga asobola okwewolera akasente kakati abatuuka kati atandika atya tuba tuogerako manager
4: kakati ayetaze sente ayetaze pichi pichi kuchiwanja mpola tusangibwa mu kibuga Masaka wali ngukirira munna Kaiba
3: yes
4: okulira na Club Doris au kumafuta amapya au gebaita BE Energy
3: yes
4: au wenyini mogu ugenda kubojira aba na bipande bya fewe ebiri
3: ne pichi
4: wezili yes
3: okay kale kuyo muntu wabulijjo radio budu njagala kufuna yabantu babiri basatu bwe mamu ine kibuzo kimubuza bakuru bano bakibaddemu msobolo kwefunira ka pikipiki mugende muvuge mu kole center abana banywa mata atena mwe mwe yagale bulaliye milimo linje nakuzino na yebo obo ina pichiyo nino muvubuke ya nsomo za jona ngama anti kwe manager kankubulire ngambulira kati nga na maso gakaze nanga manager kankubulire ze saving emitwalo kyendo mwezi ninga hey. Anga atendo nga pichi ya aloni ninga antikati atesinga abadde mu mogo ya jimalayo
4: yari wade mungaga
3: yari wade tali yanga muami itaku 0752 mwenda munana munana mwenda tano tano 0752 mwenda munana munana mwenda tano tano mani janga wano wibajia omuntu asobye nyo mkusasula nga lideroni ya picha ajimalira yo mbanga chinga asobye
4: ajimalira yo miyake biri
3: okay
4: yes
3: miyake biri ngufuka nanyini pichi
4: nanyini pichi tu ina no mwako ugumu na ugumu echitundu na ya tute bange dene miyake biri
3: okay Radio Budu.
6: Hello.
3: Wanji.
6: Nange nkulamusiza
3: nyabu.
6: Ye
3: Proskovia Nakato.
6: Okay.
3: Wanji? Untibali Rudawa?
6: Dari Masaka Oka.
3: Okay. Webali nyomulonga ekibuzo kituuse. Vamo ba mikwano Radio Budu Fans Club. Babuza nti muli Masaka yokka e Kampala tabafuna.
4: Kakati mogo tuli mu bitundu bya Febya Gwanga obye bya Uganda ebyenjawulo.
3: Yes.
4: E Masaka we tuli. E Kampala je tuli mu Ndeba.
3: Yes.
4: E Makerere, Nakawa,
3: okay.
4: Banda, Freedom City, ezo na branches za Feza mu Kampala.
3: Okay.
4: Then bogenda mitundu ebye wala tuina Kasese, tuina Kabale. Tuina Jinja, tuina Soroti, tuina Hoima, tuina Mubende. So, buliwamu buliwoli, mchitundu cho woli, mogo weli.
3: Okay.
4: Yes.
3: Radio Budu. Hello?
7: Jebari.
3: Nawe Jebari Sebu?
7: Hale.
3: Oliku radio yomu ntuwabulijia Radio Budu. 0 5 5 8 8 8 5 5 wakube simu radio jivire tuuliziganya radio Budu
8: webali kuweleza
3: webali kuuliriza
8: amani ya mjizi jiondu wa nakatogo.
3: Yes.
8: Aba mbako mbala musiza
3: kakati
8: ya defa avalini ngati mtulu uozi zako zendi mlimi njagala loo
3: mjizi
8: jiondu wa nakatogo
3: webali njagali lida. Ok bwemuba mgabaroni zino ngoli ayina pichi pichi mubu uzachi agendo koze sa sente zeye uzi.
5: Echintu ejo tetuwa buza wabula gwe bubango ze mu company.
3: Yes.
5: Nga weta aga pichi pichi jangu nga boli obo okola chi obo okola chi chiri nti wayagala pichi ya aloni gwe jangu tukue pichi kastoba ngo sobro jisa sulila tetuli konti tuwa baboda boka,
3: okay.
5: Neba nanyi ninga wawaka tumuwa buli omu cha ulira tumuwa tutuina gwe tugana
3: ne kurogu bukroni na wote mubu uza
5: na wote tuina kubuza kwa kastoba ngo ina kadi ya pichi pichi ni momanyago hawa jangu tukue senti
4: atengu osobolo kusasula mubanga lituba tukugere kende.
3: Ok.
4: Yes.
3: Radio Budu.
7: Radio Budu.
3: Yesibu.
7: Wale kuweleza.
3: Wale kuweleza mgana wangu.
7: Zawana rutini.
3: Yesibu.
7: Kakati yetuguze tidalo mubuza. Kuli David Tundu jonavi menye. Na ita menye koku vina eviteni. Balala vabi antoni. Ize nchuzira vya antoni na ye. Nanya ofisi ya vizira.
3: Edi antoni. Ok. Wale nyo wale redala. Which office chi esavinga li antoni.
4: Atoweli antonda asobola okuje Masaka wano oba asobola ogende Mbarara.
3: Yes.
4: Nebisera ebisinga betufunye ba customer bafa bali eri antonde Mbarara ebanguyira nnyo. Kitegeza nti Mbarara eri kumpi
3: nabo. Eri kumpi, okay. Okay. Kansembye yono Radio Budu.
8: Bali kuweleza.
3: Wewe bali kuuliriza muganda wangu.
8: Bali byenima.
3: Yesebu.
8: Kakati fe kalisi office weri.
3: Kalisi. Kalisi zo chotera. Kari weba li nyoba li redalu wele za waga la wasembe li kalisi zo chotela basa vingi buawa
4: uwe kalisi zo na ichi otela anja musa baje Masaka tujia muko lako vuno onji. Yes.
3: Echirunji oja oja tu bobo ya gala pichi oja utambula udayo na pichi
4: masa wabili zoka pichi pichi obo jirina
3: okay tewali ya kusoko
4: nabe wako bakubi le simu noba gaba nye musale nko
3: yes echiduka tuchifunye
4: echiduka tuchifunye
3: okay kari yoliku radio yomu ntu wabrijo radio wabudu wako usemba yotu umbe umbe.
5: Akatarekeka bojano kutwala pichipichi nga mpya.
3: Yes.
5: Mogono yasazeo ebatira mu mafuta ga mitwalo 10 maramba wedu
3: tugendo kugenda kumpi mbaba
5: ogena ne pichate nogena na mafuta ga ntandikwa.
3: Yes.
5: Tokuwa card nogenda na ya mitwalo 10 kati singa ku mogo obugabi bwe butiri kitidda
3: muba mugabi nga ba nga jenje
5: nga jenje. Yeah.
3: Okay. Ye manager wako busembayo
4: kakati wako busembayo mbade nsaba wa ulithiza wa fabalunji tubawe ku namba zafe.
3: Yes.
4: Ila nzila mube ya njuri ya ntamanya Narada Mary manager Mogo Loans ukuva wane Masaka branch e namba yange eri 0 5 0 0 9 2 8 1 mukaga.
3: Okay.
4: Kansabe ne munnango na abampere ku namba yabwe.
5: Sasa se kobe ya njulira munsonyi wenze Masereka Steven ndi kitunzi wa Mogo. E namba yange yesimu eri 0705 3 7 7 5 Mwovo ya gade mkuba kweze namba ze simu tuba tusobolo kuweleza.
3: Okay. Mpuliriza tugenda kusuka owa nafe awa Mogo betu badena vo bagambi yeti bagenda kuwa roni ya piche piche vikaba vikubuli de hawa juu TVS majaji buksa atene rockbook ron na yu bagenda jikuwa bobo ina piche piche zongo ina kadi yayo genda yu bakuwa kasente webulu leo tambu zobu lamu bagambi wali wano mchibuga Masaka na hivi tundu vila yu baku gambi na yu wano mchibuga Masaka ogenda basa anga kulugudoro na ulugenda mnyendo bobo va Masaka obato natuka kudori sibo sokako notuka ku Doris basalagana bibanja ate bobo va ku munyendo osoka Doris nolyo ko batukako bali ku mafuta amapyaga ga BENJ awe batuduja kubo balaba genda oba kuwereza nze Sonko Jude nkwagaliza Juma enonji muganda ngitamukedde umal agenda kujja mu nteekateeka ya Juma special ate yabinga kutwala mu nteekateeka eyo sigala ngo uliriza tovao.
9: Wibali kubira muuliriza mulungi owa program twezimba esawe yokubiri wetu wetambudde wanu Radio Buddu. Tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye Radio Buddu, radio yomtu wa ulijo unye muzei kakumba wanu Radio Buddu nga kutusi kwa koroko bo
10: rokum ama andikaba wanguzi.
11: Alo mkulu sewa banyabo.
12: Mundango no mzee ikakumba anga bulijo omperekera kenja.
11: Ludawa.
12: Ante ne wafe jetubeera mu America.
11: Aha.
12: Amusana gwagano kwaka.
11: Ebambi.
12: Era katumaze myaka enanga teri musana budde bwakiddede buli munde muzira.
11: Muli muzira.
12: E naye engoye butubo yagala zikale mangu tuzanika kunjuba.
11: Ove mu America nogera wagulu munjuba.
12: Kunjuba ne rojino nya munsi jeri no yanika kengoye nodda.
11: Kati jolaga.
12: Mperekera ko.
11: Oyita wa.
12: Wanji.
11: Oyita wango genda yo.
12: Wali wa makerenda getumira nofa. Ogenda okuzuka nga watu usedda.
9: Musei kakumba wana Radio Buddha kutusi wako
10: Rokobo ama andikaba wanguzi.
13: Munange Richard wewale ka lunch kano chibadde chiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti bampeyo chapati endala ntwalireko naabeeka.
14: Munange nga ziweddewo buli muntu asobedde alide chapati nakawunga byokka
13: bannanga ate nakawunga kawomye kano wakaguze wanawe
14: guto naulira kukawunga atene ngane mpya 80 wa spring flour. Spring flour ajira mungano nobuunga muyonjo atenga aroma talina buzibu kubulamu. Spring flour alimu ekiriiso cha vitamin mwenda ne minerals kajja mangu atengano okozesa buto mutoma nyo olu nokola chapati nyingiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring flour akulima Mandela Millers ebusega era nga tabiri ya Mandela Group.
9: Mandela Milazi bakukolede ngano kuno bunge biwoma atenga bilimu ebirungo mwenda byote sanga walala ekirungo ekisoka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula chongira kubunjibwa basirikale abakuma mubiri era nga kiyamba na maso okulaba obulungi. Vitamin B1 kiyamba kubwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofali bwa mubiri okukola obulungi. Vitamin B3 kiyamba mubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bwa mubiri okukola. Vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani ayamba mukukola obutafali bwa musayi swate zinki awamanyi ayamba mukukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale wefunire ngano Supreme Wheat Flour okuva mu maduuka ne mu supermarket season n'okwetoole gwanga. Supreme Wheat Flour akulibwa Mandela Millers ebusega nga lino tabi lya Mandela Group.
15: Sebo sende meko okutuuka mu tawuni.
16: Hey, boss mutwalo gumu n'ekitundu.
15: Omutwalo gumu n'ekitundu musajja ebbeeyi y'amafuta ng'ebali bubi.
16: Boss totandika bwe nkufugira 1500 mbanga kufugira
17: bwerere
18: kati insunga lwachi wetago kulinyisa omutindo
17: omutindo
18: ye new TVS HRX 125 gia 5 enegekereza mafuta atenge tambu dengendo nyingi nofuna magoba manji
17: eh gia 5 olusina kendeza sto muwendo gwebisale bya mafuta
18: nedda yuvraji TVS egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro 10 weddu kubwerere bugula yemu
17: mitwaro 10 ya mafuta eh bosi kankutwale ku 15 nienda banda katikati
18: gia 5 etuse TVS HRX 125 Mpia, elina gia 5 Yuvraji TVS Banda Kuba ku note munana note note Satu munana munana Mukaga mukaga musamvu Kuba ku note munana 00 Satu munana munana Mukaga mukaga musamvu
19: Habini musamvu juni klaba Biasema sanga Yanguma

0: Yoko Home Sechemi Sana. Msawe Yoko Bria Pogam the Mets. Pogam the Mets. And we saw a woman Sechemi Sana. Katina Home Sechemi Sana. Tukunda Tuluguma. Tukunda Tuluguma. Tusindo Guma Tua Tukidancio na. And we radio would do. Radio Yom Tua would job. Oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusi wako rokobo
1: rokom ama andikaba wanguzi.
0: Alo mkulu seba nyabo
2: mundangu liye muzei kakumba nga bulijo na nyini bachara
0: neba nae uyagala bachara
2: iyo wali ya bachara wali ya haba ine bisanyi zo bie njagara
0: bisanyi zochi
2: njagara mchara nga mweru jali
0: jali
2: nga ino bunyabo kumatama
0: jali
2: nga ina kanya kululimi
0: aa ulimi teluba kukanya
2: Toleba, yoteli yobarunji kara. Baina maso agendege.
0: Hii.
2: Gaka, gamasanyazi bagawa kagenzi, mga yaka mungu muna.
0: Haa.
2: Ya, kusitemuli barunji ba mwa abo kati.
0: Mzei kakumba, wana radio mda kutusi wako. Roko boom.
1: Roko boom, ama andikaba wanguzi.
0: Aba chogiro products, aba kulele bisigo ne sabuni ya chogiro, baju kiza bantu mwena, nti chogiro habo jeri, ne chogiro habo sopu, bisangibwa mu maduka, ne mu supermarket sizo na mugwanga, wamune mchikube Kampala, ne wolosera azizo na, baline bikabia bisige biwela koku katale, nga chogiro habo jeri, chogiro habo sopu, chogiro vitamini E pink jeri, chogiro kokoa butter jeri, chogiro aloe vera jeri, chogiro nani perfume di jeri, erigu atagala buwowo, wamune bila labi inji, bakulete dene eco star washing basopu, ayoza vlunji ya nguye nezitukula, atenga limu akalo Saka lunji. Aba chogero. Bongero kubiliza basade mwena. Ukukuma bana mkasida kana kolumu lana okuda kusomero. Ngabako zisebisi gwane sabuni ya biya chogero. Ukusobolo kukume susuza wenga namu. Iranga nunji. Bakubile kusimu. Noti musamfu tanu nya. Tanu tanu musamfu. Bili satu noti.
3: Mwanyina za fatelesi.
4: Babu we.
3: Soko janga anze.
4: Hey mwanyina. Zengasa nyiso kulaba.
3: Soko lekebi okulusa nyukira.
4: Otio.
3: Nyate nentu uka unenda bo musiri kwe nyanya.
4: Otio.
3: Mbate naka kuida kwa unenda bo gwe mboga.
4: Otio.
3: Katila be mwanyizo. Zona zinyiri langami wana bie Kampala. Ano chino mukoze saachi. Budi wambisa ome misirijo na jinyiri la mwanyirizi.
4: Muna anga fe tuafune chijimusa.
3: Chijimusa chi.
4: Tuafuna budu organiki fataliza.
3: Ogambia budu organiki chi.
4: Fataliza.
3: Hederes.
4: Wanji.
3: Mkurabi yeko ngezi.
4: Katina ingi la mnyumba nkubuze eko.
3: Eze kuno onja chijimusa we nama lo chifuna nada.
5: Kati guomuli miali manechi gendere recho kufuna mu. Tota wana na virala vyo na. Fune chijimusa cha budu organiki fataliza osilike. Guomuli miwe mwanyi. Emboga. Butunda. Nyanya. Ebitoke. Nebili mevilala. Chijimusa cha budu organic fertilizer ch'obutonde chechina kutusa kuchiroto cho techiko makukujimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduka gonnaga tunde ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musanvu kyenda munaana kinaana mwenda ataano mu ttaano budu organic fertilizer kikolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale bugonzi
6: Omanishe wetaga.
7: Ona!

0: Uganda wa wajike kukunya kajufu ketambu dina kumkwara kafine kuwepa sarega mati weba kuhudidisa tukira kubanga tutani kidabo waneno kusazikira kuwela kuminabiri nida chikezi guamu kafune pose kamanda sokatu wa maulire okuve weruwe guanga tosa gasa kana tofao wecha tambla ni DJ Daniyo
1: Vibe ku vibe, vibe ku vibe. Unisa pogo mchakaza, mchakaza. Sawa soka, ngibade kutusibwa kwa Uganda waraje.
2: Mu miaka jenkaga, yibanga wo. Era Uganda waraji, wali umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati ali munda bikempya, choka mbuomi wa febuli obwa bulijjo. Uganda waraji, icho kunywe chitugatta. Kati na ajabu ze miaka ngaga, icho kugatta banna Uganda. Tutundi bwe yaba batanawiza miaka 18. Nuno wegembe.
1: Esawa, wano ku radio buddu. Esawa, zili 12 ez'olweggulo. Budde bwa kasenda bazana. Webale kuuliriza radio buddu. Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gw'empereza. Etukagana n'omuntu wa bulijjo. Kali nywerera wo. Webale kuuliriza, webale kujye kumirako.
3: Radio buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Yeah. Ganuge mauli okufebwe duwe gwanga wana ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
4: Radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo bali kubanga oje komide ko kankutuse ka mauli agavudde bweruwe gwanga enze press kabanda na nyanze Egwanga lya Israel nga kwotadde n'aba Hezbollah wali mu ggwanga lya Lebanon bakkiriziganyizza okukomya okulwanagana nga bino bikakasiddwa omukungu wa America w'oku ntikko. Okuyimiriza okulwanagana kuno kutandise olunaku olwaleero nga kiddiridde abantu 18 abatiddwa mu bugwanjuba wa Lebanon oluvannyuma lw'ennyonyi za Israel ezaakoze obulumbaganyi mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero nga bino bikakasiddwa minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga eryo. Amagye g'eggwanga lya Israel gategeezezza nti abajasi bana abaagobwa batiddwa era ne gategeeza nti emabegako gaakubye enfa eziwerera ddala 8 ezirina akakwate n'akabinja k'abayeekera ba Hezbollah nga bano bawagirwa eggwanga lya Iran. Ku ntandikwa ya sabiiti eno, America ne Iran batadde omukono ku ndagaano ey'okumalawo olutalo mu ggwanga lya Iran nga mw'otwalidde n'okulwanagana okulala newankubadde nga Israel yasoose neegaana okubiteekesa mu nkola. Newankubadde nga biri bityo, mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero abantu 18 be battiddwa mu bulumbaganyi obwakoleddwa amagye g'eggwanga lya Israel. Era okusinziira amagye aba Hezbollah battiddwa ate nga n'amagye g'eggwanga lya Israel gafiiriddwa abajasi bana balambirira. Bonna enjuyi zombi zaakoze obulumbaganyi mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero era okusinziira ku ssaabaminisita wa Israel Benjamin Netanyahu olunaku olwaleero ng'ayita ku mukutu gwe wa X aweereza obubaka obukubagiza eri ab'enganda z'abajaasi abakkiridde wa Ssenkaaba. Okuva okulwanagana kuno lwe kwatandika abantu abali mu 13912 be battiddwa nga muno mulimu abakyala n'abaana abato ate abantu abali mu 1,119 balumiziddwa n'abalala ne bafuuka emmomboze. Munnakatemba munnansi wa Bungereza yalabikira mu filimu ya Eastenders ya spin-off nga kwotadde ya Jason Statham avunaaniddwa omusango ogw'okugezaako okukusabira galalagala kkiro eziwerera ddala 32 nga abadde abiyingiza mu Australia okuva mu West Africa. Ye Emma Hassan wa miaka 39 era yatwaliddwa mu kooti ya Sydney ku lunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'okuggulwako omusango ogw'okugezaako okuyingiza ebiragalalagala mu ggwanga eryo ng'ekibonerezo ekisinga obunene ku musango guno okubeera kusibwa mayisa singa omusango guba gumusse mu V. Poliisi yategeezezza nti Hassan yabadde n'abafumbo babiri okuva mu maserengeta ga Australia baagezezzaako okuyingiza ebiragalalagala bino nga babadde babikwese mu nsawo mu containers ezabadde zitwala ebintu okuva mu ggwanga erya Ghana. Ebiragalalagala bino byabadde bibalirwamu obukadde bwa dola za Australia 296 era Hassan yaganiddwa n'okweyimirirwa n'asindikibwa mu kabula muliro okutuusa lw'anadda mu kkooti mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini. Hassan ono yazannyanga nazzi mu firimu ya Eastenders spin-off eyafuluma mwaka gwa 2010 ate ya Jason Statham eya 2013 nayo yalabikiramu. Polisi mu Australia yatandika okumunoonyerezaako mu mwezi ogw'okuna ku bigambibwa nti yali ya koze sa nga ensa uzo kukusaibida galala gala wabula ya guambe duwa mwabwala uluna kwa radio tofa kwa radio budu mauli ya gabadi gavabweru wa guanga enze presi kabanda na nyanzi tudingani kusabili monte kateka ya wotabade
1: Agoge gabadda mauli ya kufabweru wa guanga kuchenda munana katunyese munana chenda mutana katunyese tan radio budu radio yomutu wabulijo radio yomutu wabulijo

0: daniyo.
1: Wanji.
0: Agamba jadige daniyo.
1: Taina tabu wani ono.
0: Ono Prince Edwards ngani mchivuga nkoni wanero.
1: Bali bati abantu bafabe nkoni.
0: Abe nkoni bakutumbu.
1: Katibani abali ya wukumpi. Owangi. Ii. Abai. Ii banangu. Kadate ya temu watade uwa Gwachi tidi. Kale.
0: Ijo
1: tanyo wakali kuweleza.
0: Raifani mpembe ya chisabwa.
1: Baga mba chaba ntumafari chisabwa.
0: Jawari wa runji.
1: Kati yaba kudila nyao.
0: Ya wali nangi bandiko wala.
1: Nangi benjagalu ukuneke ila.
0: Uwe Juliasi.
1: Hey.
0: Ema hapo uririza nyo.
1: Hey.
0: Bae ikuwe mkustaza.
1: Nkari kari. Hey. Kari. Andi siri ogambo chobla mbugamba chii.
2: Zadani ya wanata ni kukuba mnange zinga. Andi kukube simu kuledi yo. Hela kubuli la mnange dani. You are my favor. Favorite.
1: Hedu kabibi uruzunga andi siri vimubo wabi wanika biteke mruganda. Kati mbona gamali dani yo you are my favorite. Kati nze ngamedi ogambi otia. Bote angu mfuma. Hii. Nze mama neteke yo ngamemu kastaka gambi you are my favorite. Kati ngamedi hii. Come on, kati olunga chikosa chitekeza china. Come on, come on, and see.
3: Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wabuli jo. Oni ye Muzei Kakumba, wano Radio Budu, nga kutusi wako rokobo.
4: Rokom, ama andika aba wangu zi.
5: Alo mkulu sewa vanyavo.
6: Mutango no mzee ikakumba angabulijo. Omperekera kencha.
5: Ludawa.
6: Ante ne wafeje tubeera mu Amerika.
5: Aha.
6: Amusana gwagano okwaka.
5: Ebambi.
6: Era katumaze emyaka ena nga teri musana budde bwakiddedde bulimu ne muzira.
5: Muli muzira.
6: E naye engoye bwetuba oyagala zikale mangu tuzaanika ku njuba.
5: Ova mu Amerika n'ogenda wagulu mu njuba.
6: Ku njuba ne loginoonya mu nsi gyeri n'oyanika kengoye nodda.
5: Kati gy'olaga.
6: Mperekera ako.
5: Oyita wa.
6: Wangi.
5: Oyita wangu ogenda yo.
6: Waliwo amakerenda getumira n'ofa. Ogendo kuzuka nga watu useda.
3: Mzee Kakumba, wana Radio Buda kutusi wako. Roko Boom.
4: Roko Boom, ama andika aba wangu zi.
3: Entuju yebye mzanya chasinze yobu nene musio na katieri kufe. Iye, sisoni ya mpakasa chikopo chensio na yine guse wano, atenga gwe kafuru kati lababa stabo mkuchanga akapira ngabali wakati mchikolwa ngenobuwe misa kabia kawomu akana ilo special, tumanyo yinzo kuangule chinene, echo kola, gulabuguza chupena ilo special, ukibili wansu wakasani kila, uruonyigesta, emunya nyasita, bili mkaga hashi uteke mkodi jona sangamu, ukusobulo kwefni yomkisogo kuangule bilabo, gwe kafuru nena ilo special, mukasira kana kafifa walo di kapu, na ilo special bio mtongole, mkufujini mpaka za FIFA World Cup bili abili mumukaga umwenge tegutundi weli abo abatana weza miaka 18 nyono buvunanyizibwa.

0: abafunde simu ya Tecno, Infinix, oba Itel, huloni, okuba mumogo. Ojifuna munda chika 15, ngosa sude ya sente soke, tono tono. Buona sasura sendeze zaabu linunaku, okumane miezi satu. Ojakufuna wa mkiso kwe funi la looni, okutuki kumituala satu mwetano, chani na watu nila masimu ga mogo, obotu kubireko. Kunu tibiri noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move.
1: Batwani jeko nenga tetugoka batwani jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tunde waguru wazo
2: radio buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo
3: oli ku radio buddu yo muntu wa bulijjo tukomyewo embozi eno tuogera ku kwerinda feke nyinyi abakozese kubona ene banafa abalala bonna eva mu safe way right way initiatives kya kitongole kita demu esimbe tujikutuseko afanda Ivan wetugende demu kuumula mu nina concern gende semu diro na yosu wala nuhu kuongereza kebi lala bitubio gede kwa wanunga tulio fuea abantu kufuga ngatebaina permiti hivyo tupade tubio gede kuonge misango ne waliwe bintu hivyo lala bitutuwa yo gede mu misango jino nga kakonsa niyako kenaresi waliwa wapodo kubanga taina kubaku mulen owe moto kajari mune ina alimera mkati uko misango tukuita tutia tutandikira hawa
4: neyanziza nyo haji mkubiliza programu ya fe kakati aboda ngoje kwa au tuina emisango ja boda nga wembalaze statistics ezo mwako guwede nga mula haba boda faba singo kufa tuina cha tuita pirioni riding techile sebu benje nkoko vana okuteka ka abantu abasukka muumu abasabaza abasukka muumu
3: yes.
4: Osango wa boda ngatadde ko nabantu mukaga
3: yeah.
4: Kupichemu ngatudde mu tanka mu mayembe mwenyine nyine
3: yeah.
4: Kweganga waberawo ekintu kyonna osobola otya okuwonya abantu abo nga gwotudde mayembe
3: yeah.
4: Then tuyina ekintu ekirala kye tukola ne tuddira abaana abato ne tubatuuza mu ki
3: mu maaso
4: n'omutuzo mwana omuto obasanga nga babiri basatu batudde
3: kutanka wano
4: kutanka
3: yeah.
4: Then abazadde tuina nye kizibu obwana tubukeza okusoma kulungi neno okeza abana noba wo waboda
3: yeah.
4: Lumu nali mpita ita mu go social media ngo waboda omu agamba bampadde abana abana babiri mbatwale kusomero naganze okuulira nga benvuga pulirango mu akolachi
3: ayebaka
4: ngendo kutunle maigango mwana omu yebasi
3: Na
4: imirira na gambo omukuru akolachi abelenga kuatiride mune
3: yes.
4: Na gendo kuri ya nomukuru na ya akolachi
3: na
4: ya atandi sibo nabona miaka anga jiresinga kwa mwaka anga gumu elache ya kula ya funa mune na mga anja kusasula nyambo kuatiride gawala yu mwana ya tu batu kakusomironga wana bonanga bali muturo kale bintu ebyo nabyo tutekano bulamu bwa abaana mu matiga then oyogedde kucha okulemera mukubo
3: yeah.
4: It is true mu Uganda tunafuna makubo nga borders zokaze zikola ki
3: zezigaze
4: ate nafe chwala amateeka agafe buli kidduka kyonna tukiyita motoka wago li kya border kasa kibera nga kiina kya muliro kya inyi
3: yes.
4: Tukiyita motoka emotoka weita naye woli no kuyita
3: yeah.
4: Na ye ebyobulamu tuina munsi buli muntu aina obulamu
3: bubwe
4: wa one
3: yes.
4: We have one life
5: no spare life
4: ten your spare life kati nze wembera nga ndi wa boda
3: mvudde waka
4: ne mukatika nemere
3: bono bwengenze na nene ulala kuende sewa
4: mukatika nemere yo kisino turakeche wadde kijja nange nino kubeerawo
3: yeah.
4: Olino kubeerawo telya ganye naye obulamu buli bomeka toka mwe nafa bachina achi nsobo dene nja kude nguru wate chifunane gobo genzi
3: yeah.
4: So bobo ufuga kukubo obunguli wachi duka chona ngufuga kukubo manyambu za avuga nze kate gira
3: yeah.
4: But driver bo na wabavuga boda wabakola chivo na basiru chechigamo nze chie mkoze sabachi
3: basiru
4: nze kari namu akate gira kwa gamba oline waba alina alimu kuhisi za mukona oli na ye goli maso
3: yeah.
4: Kupo ina kasipesi mvire
3: aite wagenda
4: vira chinene cha wanga chiko gende
3: yeah.
4: Kukusinga wana wanga agenda Muno kenda langari weja na gamba kanzire eno na wena koze senso vi. Chechi muno waboda. Wala banga waboda muno keja.
3: Yeah.
4: Muviro dewa. Ndakubali. Then wasi wasi. Ni wasi wasi. Accident nzo naze tuina zo neza bode zisi inga.
3: Ziva ku wasi wasi.
4: Wasi wasi. Olaba echa tutesa ampsi munaka iva.
3: Yeah.
4: Nechi jabu emi.
3: Yeah.
4: Ngate olunaku. Accident echi tono nyo zivira otano. Mm-hmm. Nene. Newe tuwazi teka oo.
3: Yeah.
4: Aba kunu wababama na ngabayi tena baby gireje baino kuhita.
3: Mbaraba. Mbaraba.
4: newe tuwachila wana wewe tuteka oo.
3: Yeah.
4: Kale na oo mkwalechi. Newe kubayo tuwazi teka oo. Accidenti zao tuwazi reducing by 95%. Nulibu liwe waita anga oo.
3: Ngosanga
4: oo accident.
3: Yeah.
4: Nereo na vitalibu kuguminkiriza kukubo. Tere yo chila la.
3: Mm.
4: Butalibu kuguminkiriza.

0: Webitio, President ya gama nti enkola enejja kujuna nyoba na Uganda. Era, mu mwaka gwebi ensimbi 2025, 2026 gwe tuli mu kufundikira. Government yateeka trillioni emu n'obuwumbi 97 okusobola okulaakulanya banna Uganda. Okumanya government efunvu bidde okulaba nga banna Uganda bakulaakulana. Mu mwaka gwebi ensimbi gwe tugenda okutandika ng'ennaku z'omwezi rumu omwezi ogw'omusanvu. Government yatadde trillioni 2 n'obuwumbi 15 mu nteekateeka z'enkulaakulana omuli emyoga, Parish Development Model, ebyabavubuka n'ebyabakyala. Wano nno we tusinzidde mu kanyomero ka Afrika na katochi okumulisa mu nteekateeka za government zine ez'okwekulaakulanya n'okusingira ddala ya Parish Development Model. Tulabe bannayuganda kye bajyogerako ebakyusize etya n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo.
1: Zimu birujja Falis Mairi okuva mu luka gwe Kaleere mu ggombola y'omu ddwaniro. Enteekateeka za government zine ez'okwekulaakulanya abantu zibayambye naddala abavubuka n'abantu abakulu abayina bizinensi nga babadde bongeramu nga sente zino bazifuna kwongera mu bizinensi zebadde bakola n'obulimu obutonotono. Waliwo enjawulo bw'oyita mu byalene waffe nga Kaleere, Kannamuzinzi, Kicwa Mmango, Byembogo n'ogendera ddala Katonto mu ddwaniro abantu bakyuse.
2: Birabwa Madrini ndi eno mu disitulikiti y'Ekyotera manyeddwa nga Mama Maria. Kola eza PDM nafuna akakadde mwaka oguwedde n'entandika okulunda embizzi. Nali sirinaawo n'emu, n'engula embizzi 3. Embizzi ezo n'enzirunda, n'enzirundira emyezi 6, n'enzitunda n'enkola bizinensi. Omuntu eyagoberera sente zino ng'ozikozesezza bulungi tuzifunyeemu.
3: Zinamuduzaliika sinzidde kaliisizo nz'omu kamwa kawogera Aishimodo muganitwamu naina ettaka lyange lyaliwaawo atiririmu mmwanyi. Nasobola okuteekamu emiti gy'emmwanyi 5 n'enjugula n'ebigimusa n'endiisa enkulu. Kati mukuliisa enkulu n'enfunamu naina oga buli gyosi kyennanoze ku kuluutu enu aye nensobola okuzzaamu ebigimusa nkulu aye n'ento nazo nzifuna ku bigimusa era kati mu maaso nsuubira mu maaso okunfuna ekingi ennyo.
4: Enteekateeka za gavumenti mbaddemu emyoga, mbaddemu PDM zo zaatambula naye nga abantu baffe basenguka era banaatuuka okusaba okugamba nti bakomyewo ssente za PDM bayinza obutalaba ku bantu kubanga basinga kati baagenda olw'okuba nti ennyanja enkola yakyuka.
5: Nabatanzi Safina, sente z'entandikwa zino omuntu sente za PDM ziyamba omuntu ng'ayongerako nga tatandika butandisi. Kati bw'ozifuna ng'ogenda kwongerako, katugeze walime mwanyi sente oziggyeyo ogenda kwongera bwongezi mu mwanyi genda kugula bigimusa. Ne bw'ozifuna nga ogenda kutandika butandisi tufunamu emiliyoni eno bw'ogenda ogitematema onoonye omulimu opangise ennyumba gy'onookoleramu oba ogule mwanyi tozifunamu. Kati ffe PDM tujyenyumirizaamu ekyo nti eyina kye yatwongeddeko.
0: Nze Sonko Judy muzzukulu wa Kisolo Torch ku lwa rediyo y'omuntu wa bulijjo.
6: Kale kulikayo Sonko Judy n'enteekateeka y'olwakutaano tuba n'akanyumira ku Mulega Fago ku makya ne wotabadde ne tubawo omuzindaalo nammwe ne mwogera ekyo kye mulowooza ku ekyo ekibeerawo. Kale akadde akaffe kaweddeko banaffe abagaffe bebere bamazedde okubeera nga batuuka balina omuzannyo omulungi gwe bagenda okutuusaako naye nga tubeebaza wotabadde 5 zigenda kujja olunaku olw'enkya mu wikire press release saawa 3 paka 4 era ttiimu yagenda kubeerawo okwongera okubeera nga ate ebikutuusaako. Tubeebaza mwena Profesa Livingston Nsubuga, Brandon Sako, Mami ne Preston mwena mwebale kubeerako nga muwuliriza na buli omu abaddeko nga tuliza. Tujja kuddamu okusinkana mu nteekateeka ya wotabadde lunaku lujja kuba lwa Mande. Omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salimu atakumira mpeera
7: akome
8: amawulira gakyase nnyo mu lunaku gobadde ofuna mu pogwa mu taba esawa wana ku redio Buddo. Esawa zili satu ezekiro Budde bwakuwummulako webali kuwuliriza redio Buddo. Kaakane guse agafe bubebere tugwa mu agafe bubebere egobye bumale wano ku redio Buddo.

0: tuli kuchienda mumunana kwa muza munana ni chienda mutana kwa muza tano madina na chwara ne mulindwa vumbi ngagantongo ba kwa bangi utegeti ahago batwa bagala munangi Goma nyine nze tongo bako bangi nkawereza ko nyoko salongo pita kakobogo rubega mununu mununu
1: yali salongo wafe
0: yaddayo damundanga ali juba
1: ha omusana gumuli gutya olaba guocha sewano
0: otegedde
1: ntirero we juba
0: tumubuze tulabe atubulire batulabe ko nyabe gande bukoma nsimbi otulabe ko nyone narungu
2: awe
0: ganda oluno omwambi bamuita sentume Julius ali mu
2: America
0: Otegedi kali no yangambe eti sawe eno ali mukugenda
1: yoyo wobuwowo
0: wobuwowo kaima Moses
1: yatuma obuwowo
0: nzi abuba ma yakunonya kuchibitu nobula
1: ya naliwo yandiyampitanga ko ngaita kuntu
2: era kaima kwa okawuka yeta kuchibitu metuli bizi
0: kwetala tudeno era jakunda

0: mwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wabulijjo
1: munnange Richard wewale ka lunch kano kibadde kiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati eziwooma bweziti mampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka
2: munnange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka
1: bannange ate n'akawunga kawoomye kano wakaguzeewa naawe
2: Guto naulira kukawunga ate ngane mpya eti wa spring flour. Spring flour ajira mungano nubunga muyonjo ate nga aroma tali na buzibu kubulamu spring flour alimu ekiriisa kya vitamin mwenda ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa buto mutoma nnyo olwo nokola chapati nyingiko mufune mu supermarket mu gwanga lyonna spring flour akoleba Mandela Millers e Busega era nga tabi lya Mandela Group
3: Abi ni musafu juni klaba abiyase masanga Ya kuuma Nga juhos today

Eriko comment sirukaga kumi na muna. Bane muna ansonyiwa. Zemba nsomye ko njasi somanga ko zemba nsomye ko. So ya so seri ko comment sirukaga kumi na munana. Yo kubiri. Yuko comment sibiri abiri mu mwenda. Hey. Hey, tutambule bane tutambulira mpola mpola. Tutambule. Hey, abasanga magala kuwaga ta WhatsApp group ya Team Run Sports. Njakumala kogera ko ne mukama wange Mukstimoth.

Nenga baba yo olubalama. Mwalu wambye dababa. Mwebale bambi mwebale nyo mwebale de dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala. MCA. Owayo jaku gira gira munange. Jaku ita ita yoko kubanga. Emilimu ojijo joko la te jibaji jako la unuji nyo by the way. So MCA omanyo nchari wange nyo. MCA pencil artist. Msajula akwata pencil. Pencil bwati. Gwe kifana nchomu wade na kuba. Yangu kuba. Nesigalanga mnyenye za mtu nge chitige chitende nkuba. Ii wanda wanda bantu wanda abamanyi. By the way ya kubane katikiro. Katikiro na asima na abeda musimu kamala. So mugana wange MCA uja kuchiro wazako. Ugenda bantu. Mbele tambule. Zero 709 67 35 94. Nenga chitegeza tugire gire wano. Bwizo gendo kuchange no TikTok gundi ya fengi ingi daba ntu yonkumi satu. Ate vizi wuzi wenzo kusanganga. Mwezo gendo gira gira voti. Hii nga tuyingi tutuwa. Fagala mbanga mbanga tuyinga tuyingi di mtuwa lukumi. Hii na yoka tinayoka ambalumbe yoko na yonso kembaz. Mbazo ganyi zeyo keyo mpola mpola. Kari wamecha tufunu pakejizi wa pemagezi. Ne mweba zanyo Ramashaka yu Ramashaka. Walo na haba kula balabambi. Abatu walo ude ni bali kodinga. Na atolu malo likudi kodinga na agata. So yeta kama time. So abakulu nga Ramashaka. Mumu follow inge. Follow Ramashaka muunonye ku TikTok. Na balalabo na Google sanga yu content. Abata ina musango gona gona kwa ziza. Tuino kubedanga. Tusikagana kumikono wanu na wali. Manyi bodira etala nojikoleza kutale endala bagwanti kati byagenda bigwao edda bakwa tango babwi tango butalo obutini kati akatala akamu nga kadira ne kawereza omuliro katala akalala na akalala ne kawereza omuliro katala akalala kati ogenda kulaba nga mwena mufunye light light yeyongera okuwera. Kitegeza nti bobo ya gala iti yewera dile tale yokoleze kutale ndala katino ula mbwensi bobo tuwe wakolachi bobeira. So bobo ina kubuongo bwereze kumulala bobo ina linga yetaka kubuyambi bo bumu wereze nse tambule wama kare nja tufune package zafe ordinary odi 10 VIP odi 5 single odi 2.2 na katambula odi 50. So jack baku 0 msambu 0 mwenda inkaga mu musambo sati mutano shenda munya 0 musambo 0 mwenda inkaga mu musambo sati mutano shenda munya 0709 67 35 94. Super BJ Uganda ne Super BJ ku TikTok jali yene msaja wa amanyi nyo Super BJ Uganda ne Super BJ mumunonyeko ne yali Super BJ Uganda Super BJ Uganda abere ngo muziki akutakulire yose urugereka digere so yitakulire muziki ukamala so ne munonyako mu following ubulambu tambule sign is out.

0: Mwate vule ngente.
1: Mwate vule nge gwenoli ya sigade.
0: Ati bakamba. Azari kwa vule nge. Kanange chienkoze ngambi wali omisaji ya. Mwasaa wao.
1: Mumpele vule nge.
0: Anima vule nge kwa mmekobo akama kumasa na akama vinda. Nanga wakibaya. Nanga kuteme eteme.
1: Butuwali le mnyuani.
0: Nengo gambo uja kubadigi.
1: Ndiside ugambo uja tatajimongo.
0: Mbuzo yoko.
1: Nga muendi.
0: Jona kula baka oliku. Nyeo suba kusimu uja kutama tu.
1: Enche simu.
0: Ndiweka unge suba kusimu uyu gira nani.
1: Owae jemi limo uja fejo.
0: Nakula bango linota kusimu uja teziu. Nenga mwusa jona. What's up good?
1: Nika.
0: Kapaka mwusa zikunde itira anku.
1: Mwenga munange mba munange mkulengira bulenge zao.
0: Kamera gang.
1: Zikule zindaba.
0: Nakute gabuli wamu.
1: Oine bitangazo eh.
0: Kulidoko mchala awo.
1: Andi senga polini.
0: Ava kule zeko. Na gang. Nenga orinafu no mtata muse.
1: Aba muse busi.
0: Adobo zinga skaru.
1: Nkugambie.
0: Tajo wangariwa.
1: Nebi konda akuba umwali taina tabu. Obadde ogamba Daniel. Ogamba.
0: Ambuko bulenge. Abulidde bulungi.
1: Awo gwasinga okumanya wali.
0: Aha.
1: Omusajja
0: yange okuba yafunye obulenge. Yafunye akemmaaso.
1: Naisawo.
0: Nafuna n'akemabega.
1: Aha.
0: Emisini kyakagamba kati mama Tony.
1: Njaya basi.
0: Ala naenga
1: ezebo
0: ndani kapija gira mubala kumpaini wange ati wili wakutano
1: olimu obera mupaini wawo mubala kasija gira
0: yesu leo
1: eh bambi
0: embera nangi yanga ndabukako
1: eh
0: ina mtajio
1: nodira daleyo
0: nagamba biki kirambo ina tango wili wakutano
1: aha
0: ya kugenda anga waka ya kena nga mpaini wange
1: we tulideyo
0: paja vangu umabu SJ ulio kwa paini nekwe tuli mwitimanyi gwe
1: wanyi
0: kile mwitimanyi mkanda wanyi
1: simanyi chidi yo gwaliyo
0: haa ujofuno unako ngambi
1: nchitukene kwa mpaini
0: pani nange
1: he
0: mkambu SJ wa paini mufu wako.
1: Bana mire, kwa wale kuhulisa tataji monge na chikazili sa tuweza kena msao munana. Eno baji itabatia
2: kakati uhulisa futu club thing.
1: Takulimia daka tuntuti ambia mfenda. Maka kumacha yenze kwenye we masaka super pige Uganda. Indongo ya kajambia tema tema chumita.